na wili wili e na ivola na ivakarua. Sakae komo sese veir na tamata. Nina numa na itovo ni nona atumberi ke mni voli mai ochiova na numa ni kalou e na ilakul hakumbalabu e na loma ni vanua lala e na vasa vulemba kisauti. Me roki na ni waka malmalumu te ke mni ka waka tovole ke mni me kilana loma mni se o ni na muria na nona I wakaro sese ngai. Asa waka vuna mo ni alo malmalumu ka via kana. Ia, asangai baka kani ke mani e na mana. Endo na matangali kakana, o nisenga ni mbau kania, sio ira na nomini ngase. Asa dhakawa ngo mo ni bulida kina, nisa senga ni mbula na tamata, e na manra indo ndo nga. Ia, sa mbula nga, e na bosa kida nga, sa lako mai na ngusu ni kalou. Ia ninga rauna, mo ni ka kua ni ndokndoka, ka nguele da vichioba na nomi ni kalou. O koe ka wakambula ike mni, mai ichi pita, na wanua o ni a wakambumbula takitukina. Anga I tumberi ke mni, e na loma ni wanua lala, levu, ka rerewaki, ni sa levu kina na ngata mbati nganga, kina mbati mbasanga, anga I wakanda vea na me mni wai, mai na watu nganga. A wakani ke muni o koea e na mana mai na wanua lala e ndua na matangali kakana e rahasianga ni mbau tovole a wakandua na no muni ngase a wakai alo malumutaki ke muni ka wakatovole I ke muni ka muni vinaka kina e na ngauna mai muri na vose ni tūranga wakavirvinaka wana kalou.

toka nando monra na toke ni vanu ngo ko ateroa e na nonre sere pamai e ana serba maori menda chilati unio kenda e ngole me viti ninda sama itiko e ateroa nonda la bia toke e luwa tiko ngai ni viti mota kenda sama I vulangi e ateroa e na sama I tau vanua e ateroa E ana vanua menda ke la tukina, menda ka kuni vi kalawadi, menda dongarauna, na wakanga taha na wasa tauke, malau te ratiko na I tauke ke Aotearoa, I ratangata whenua Māori. Sanda waka na ulu tika e nio ngoe, na ngauna ni matamata, ni taha nio ni mbulambula vinaga tiko, toso vinaga tiko na I tavi, kanda waka I sulu katakata tiko, me tango maki tiko na nondambula, Kamenda kuni tobi mate. Vike mnina nge ngole vo mekmai viti ka samai tiko e na private contract meka. Se ni samai sema ke nandui utimni raliu mekmai ni mbula ni mata binakamai. O ni na rao ni reitha ni lebuna vanua e rani o ngole kina mole waka sangara e sona I sulu ni katakata. Mera ni o ndara ka o maroikina na nungumbula. Veikemi ni na nonda o ni a rongotha meka ni a ndua na wakatataro se na vei interview take a waka e thorati o ndua na marama. Dauni vise le puni wai ko Dr. Claire French e na nona wakavatiko na nona wakandindike wakavuli membaleta na Osa waka viti, au na wiliti ngani ndo na kena I wala tutu kwa soli wapo kia umbo ndo beira au mai saintaka na consent form mewa ni ala kwa wapo ki sovi kemni asana interview take vi Dr. Claire French en nona sangati kwa me wakandike ba nangauna ndo yadu ki na ndo na lenga se emergency na kena wasa walangi na natural disaster dona weka waya ka dikewa tika okoya na kena waka yana taki na nondo wasa waka viti ena nga una yado kina dona lenga me wambira na une une se na kena yado na lenga lewa yado mai Hawke's Bay ndona nga una saoti. Sona veika wawe a awakandike batiko ko Dr. Claire French. A unanuma moutoura nga unongo me ubabira vina kina vi Dr. Claire French e nonona labeta dhaki tiko nononda vosa e nonona wakandindiki. E lebo na vosa e nda rongo da vua e nga unanda weekenda manda na interview vi Dr. French e nda na e marauna e umanda nga e marauna e logu ni urongo da nonona Kila bina toke so na bosa, so sara na bosa, enda sabo ka menda nguila dawa, ka enda rongoda me tuku na dahi mai. Endo na tutuku ronga binaka, u tali itaka sara na nungu rongoda toka na nona wakandindike toka na marama bunu ingo. Beke mnina siya ni kile Dr. French, etiko I waira rapa, ka ndu waira bunu wa ilebu nda univisele, associate professor okoya, Ndo viva bulidi, ndo ngole sombu talitinga ena tambana ni...